Fatou Tchad Karto dog ngane dodo munda to karako industrie sara. Gan kara sneg tol doar rojo da kizena di on cargo boy dio car dog ngane dodo romda ma kila tarjig dobe di mbiside ko tarjig dobe di mbiside gan pa di to ne ma konta kar sia ko jelo me jigo to sa de karga to gire kara tias na to da ala je telephone wa bar jiri bona fete nga consigne ge dene si jinga me se mba fete le ga consigne si jigo pet tabaski fete de go dunja de na mosi badi jila na mba togo de kayara si di tukube tu y Alfred technicien le matoda ndubalum telunga isa tel ka o kabin technique tu y Alfred.

ma jiyan gidi ba tosto na de na de ma jidi ba kar na na kara gire do kula la nda ka uchi li bal ni li nda kunda kubiri kar negi togro chi ke negi ar kanta jinjiri de bar diso wala hajucha de batu kontar jege melom grazilia pandang ba ila nang yanang mi tambisi di matola ndu balum perunga is tu ki alfred technicien matola matel de tura amberti de sikasi ubi kartu dogana to do munda gre mi